0: nje je mo pe ki su awon angeli lati ma ki e kan juwo si bo se kunle yen bo se dobalesa eni jesu mu gbe oga eyin le joko lori ite o se adupe adupe pe okun lowo re oba to bo bi ori o se gan o titi lai lope wa lodo e oni lojo keji lasa osu eleke fantan lo e dide nle mommy e dide nle daddy e ja mo kaki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ka fi yonbo e ka fi so fun ko se titi lai la mo gbega ah ayonbo loni fun o egbe ni fe n to win ti olohun ko wi oluwa so fun mi pe ayonbo ayo re nbo gbogbo eyin te le gbagbo te le so be so ni igba merin ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni eyin alayo ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni fi meji kun ayo mi nbo loni ayo awon omo mi nbo loni ayo mi nbo loni ogo ni fun o jesu e kan ba mi ki hallelujah yen o wa ke sigun mererin aye bo ba se n ki hallelujah yen be lo ke soke o to ke sisale ti o fi pe mefa eja jo se somebody shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e gbe owo yen ni ori gbogbo eni tin ba wa se nta wi ko to di ago mesan le loni wa ti fun mi ni royin ayo ayo to tin reti lojo pipe pelu majemu olohun ayo re de lojiji in the name of Jesus eyin te ngbo mi lori Facebook to ba ti le di ago mefa bo ni isin ma ni ke mu isana ki wa se yen nikan pelu anointing oyin e mu pade mi eyo kan si meji pere la fe lo loni ati lo kan be ni ojo Wednesday eje se bayi gbogbo bi te ti ni anfani ati gbo mi in fun awon eyan ni anointing oyin ojo Wednesday enikan ni yes e fun wa ma pada fun won lojo Sunday idi ti oje fun won ni pe gbogbo awon ta fe jo gbe anointing oyin gbogbo won ni o wa ninu marathon fasting and prayer in si fe ka won mo lomo damu ju gbogbo n teyan ba n se laye ko mo ru po mo ko in to ba fe se fun eniyan koko se fun rare wu se mi na ta jo wa nu biribiri se mo le mo gbe anointing oyin jade so la gbe won na ni ojo Sunday because lati ojo Monday to ti ojo Friday a lo anointing oyin wa kan le ni nibi te ba ti n bo mi eyin te ba ni mo se leri fun awon eyan bi 3000 mo ti so di 5000 ni wema ni church wa to wa ni gbagi awon so na church ni nkan mi ti ma gbadura si fun won ni agbare ni to laye atorun ni bo le ti n gbon mi bo le ti n gbo mi daddy ati mommy eja se bayi mo bere si soro nipa awon angeli eje mu wole bayi na
1: mo ti so opolopo awon nkan ti angeli je mo ni angeli the angel their messenger the word angel only Greek word only Hebrew word ti won pe ni malaika malaika tumo si the sent one the messenger anybody ti amba pe ni angel in to tumo si ni eni ti won ranse mo wa bere si so awon opolopo ise you don't need to pray eyan ko godo gbadu asi angeli ise oni to won ni lo waju because iranse wa ni won and awon angeli njowu wa ninu we Psalm 8 bibeli so bi won se njowu wa won nawo si omi ni won ni kini eniyan ti wo ro ni pa re awa so pe angeli ale ran ni se on lo je ki gbogbo wo white ati black ta fi bere si

0: àwọn angẹ́lì yẹn níṣẹ́. Wọn ò jẹ́ kí Michael ó sùn lóru àti àwọn ọmọ ogun ẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n wọṣọ white yìí, wọ́n ti rán wọn lọ sínú igbó bíi tí wọ́n gbé àwọn ọmọ yẹn sí. Ení nìyẹn, kì í wá sí yẹn nìkan. Wọ́n tún rán Michael lọ kọ́ lọ dá wàhálà lẹ̀. Ẹ rí pé wàhálà ọbẹ̀ jáde láìpẹ́. Ti wa ni ká wọ̀ gbàdúrà, tá a bá ti gbàdúrà tán, á fi ìyókù lẹ̀ fọlọ́run. Amen. Bí mo ṣe máa ń gbàdúrà fún ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run náà ni, bá a bá ń gbàdúrà lórí ilẹ̀, if we can pray on this land and people are coming back to testify, I believe ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀ṣẹ̀lẹ̀, mìmí ó mì mọ̀mọ́, wàhálà ó ṣẹlẹ̀ láàgọ́ wọn, a bọ̀ lọ́wọ́ àwọn kidnapper. In the name of Jesus. Why it over here? We have sent messenger to them. Ati ran onise si won. Yin mo boye le takaba imomo. Angeli mi. So be angeli mi. Lo si le baba mi. Eto mi to nbe nbe. Ti won gbe lo si ilu isale. Lo ba mi gba wa. Amen. Oni lo ge dara yin lahun bo se joko yen. En to ba mo bi yawo mi se wa yi. O lè pe ìkan nínú àwọn ọmọ tó wà nù lé pé di ọlá ọya sáré lọlé lọ mú nǹkan báyìí wá. Wọ́n lè pe sista buki ọya sista buki. Wọ́n lè ní mercy ọya sáré lọ. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn angẹ́lì ṣe rí. O lè jókòó ran wọn ṣẹ́, o lè sùn, o lè dìde. Kò sí abala tó lè wà. Ẹjẹ́ àfọ́ lẹ́ran ká wo sẹ́ta ran wọn. Kì í wá ṣe pé wọ́n jẹ́ oníṣẹ́ nìkan. We also a tún sọ fún wa pé the angel they are protectors. They can guide. Not only God, they can defend. Angeli ton le defend, o ton le guide. Hallelujah. Ati ka gbogbo awon bi ti won ti guide awon eniyan. Even in the Bible, ata won ti won guide. Aka jade ninu we Psalm 91 verse 11, bi awon angeli bi won se mo guide eniyan. Ninu we Daniel chapter 6 verse 22, ari bi ti angeli ti lo di awon enu kinun nitori Daniel. Enowo yin mejeji soke mo dide. Kinun tin hale mo o. Ẹnìkan náà méjèèjì mo fẹ́ kó ṣe àmì láńlọ́ọ̀dù tí òjò sinmi. Àwọn ọ̀rẹ́ tí wọn fi ọfún re. Ọ̀tá tí ń farahàn bí ọ̀rẹ́ tó gbé iná lọ́wọ́ tí ò léèfín. Màá mọ̀ bọ̀ yóò yí ọba yìí kángẹ́lì rí ọpa lẹ́nu mọ́. In Jesus' name. Sit down. Àwọn angẹ́lì kan náà ni a lọ nínú Act of Apostles chapter 7 verse 9. Àwọn wọn lọ mọ̀ọ́mọ̀ tí wọ́n lọ fa Peter tí wọn ò jẹ́ kúkú gífà bí Jùánù ṣe kúkú gífà ìṣe angẹ́lì ni. Angẹ́lì láwọn ọmọ Elisha rí. Elisha ó sọ fún Olúwa ó ní bá mi sí ọmọ ọ̀dọ̀ mi lójú kó lè mọ̀ pé àwọn tó wà pẹ̀lú wa wọ́n pọ̀ ju àwọn tó wà pẹ̀lú wọn lọ. Hallelujah. Bíbélì ni Olúwa sì sí lójú ó kí bí ó ní bàbá mi àṣé àwọn tó wà pẹ̀lú wa wọ́n pọ̀ ju àwọn tó wà pẹ̀lú wọn lọ. Ẹ mọ̀ọ́mọ̀ náwó yẹn kí n tún pàṣẹ. Màá mọ̀ bọ́ yọ ọfẹ́ wọn wá ṣe àmì yẹn ní ìgbà márùn-ún wá jẹ́ kí tiẹ̀ ó gbé tẹnìkan mi. Angẹ́lì mẹ́wàá mẹ́wàá kí wọ́n mọ̀ bọ́ ṣiṣẹ́. Sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. So that is the second work. Iṣẹ́ kejì tangẹ́lì mọ́ ṣe nìyẹn. They guard, they protect, not only that, they defend. Number three, we said asoloru ana they are warriors. Your angels, they are warriors. Ati ran won lo sinu igbo yen. Hallelujah. Ati ni ki won lo jagun be. E so pe jagun jagun. Awon ni je jagun jagun. Te ba nbo olubori ajabori, jagun jagun odi orun. Oba apele ebo, ebo leni yen fi pe to fi ni jagun jagun. Mo to gbo nu orin jagun jagun. E so pe jagun jagun. Yoruba English ni. Hallelujah. Àwọn ni wọ́n lò nínú òwe Daniel chapter 10 verse 13. Oh, Bíbélì sọ pé olórí ogun ni. Àwọn gan láre ọ̀nà káká ń fo tọ̀run. Bí wọ́n ṣe rí yẹn wọ́n burú ju nǹkan míì lọ. Ànígbà tá a yẹ wò Michael ni àre ọ̀nà káká ń fo tọ̀run. Ohun ọjọ́ ta yé agbára rẹ̀ pọ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n balógun ìjọba Persia ni dé. Ó dè mí ní ọ̀nà ní ọjọ́ mọ́kànlélógún. Bésù náà ṣe rí àrí ọ̀nà kákàǹfò ìjọba òkùnkùn ni. Ṣùgbọ́n wo Michael ọ̀kan nínú àwọn olórí balógun wa láti ràn mí lọ́wọ́ èmi sì di ipò mímú lọ́dọ̀ àwọn ọba Pàṣẹ. Hallelujah. Nawe mo dẹ olórí ogun sí ọ. Tí n bá ń sọ nípa olórí ogun Michael mo ń sọ yẹn láti ìpẹ ìṣẹ̀ǹbáyé lati ibere pepe aye lo tin jagun ko fe ni ogun kankan ri ogun to bori baba re ogun to bori iya re ogun ti o je ki mami e o settle ogun ti o je daddy e o ri gbogbo nkan yen ni e wa won ti an ba le sami mo mama de ba logun jagun jagun ohun mo je si o loruko jesu mo ni ko jagun fun wo e ki be angeli michael olori ogun orun ja fun mi sida e joko mama angeli kan na ke le mo pe jagun jagun ni ninu we daniel chapter 12 lati verse 1 ibe la tun ti ri ise agbara to se daniel chapter 12 e wo nti bibeli so ni verse 1 ise re ni o ni ni akoko na ni michael ba logun la ni ti yo gbeja won mo awon eniyan re yo dide yo da akoko wahala akoko wahala yo si wa iwe yi ti ko ti siri akoko wahala yo ba won ninu bo ti an ko awon mo yen lo e kibe angeli mi mo lo ti e o le mo lagbara angel michael ni bi won ti lo ogo mi gba lo da wahala le nbe da ogo mi jate makakakatahala eso tele mi ani makakakalaha rakakatahaya zeneketa yede belegede yebosh maike zanaka rapaya family house in the name of Jesus mama bo ba si ami to gbe tenikan mi oru yi majuma angeli oja Michael yo si ran lowo Esa e ma wo owo nti mo ran se fun yin opo yin letun lo gba testimony ami ko ira buku ti an le mo lara to bi je gbogbo igba ti ire re ba nbo that spirit of hatred enough is enough may angel Michael remove it in your body bi ani pe mi won ni nkoko si ami si oro yi tori nti mo fe so e ti mo gbo amen ko to dale angeli re gbowo wa angeli mi gbowo wa sit down ninu we revelation chapter 12 verse 7 revelation chapter 12 ibi lati ri michael olori ogun bibeli ni ogun si nbe lorun there was a war in heaven michael ati awon ogun re ba dragoni na ja dragoni na si jagun ati awon angeli re gbogbo nti michael mo se mo ja ni e kibe only michael wa lo da only michael wa lo da e kibe only michael lo lo da nibi ti an ti ji awon mo yen gbe gba won jade fun wa in the name of Jesus. Sit down. Number 4. I told you that your angel, they can give direction. Angel give direction. He said one ki won to sona. Esa to ba fe lo ko pe angeli e pe ko bo mo ko. Bo ba fe ni yawo, pe angeli e ko bo mu yawo. To ba fe lo si oja, pe angeli e. Nigeria ti gbege nisin. Nigeria is so dangerous. You can't know the next move of the devil, but through your angel they can give you directions. Mama o le mo nto kan but nipa se angeli e won le fun o ni nkan to kan won so fun o pe nto kan re igba ta fe ra le bi angeli ni o lo so fun mi pe this is the place he show me this place the same angel o lo mu mi lo si Jesus City mo so fun awon to tele mi mo ni I had the angel to so fun mi pe this is the place he be ni le wa and I have never in ti damu ri bi mama tori po so pe le wa ni to ba mu o lo si bi ile to ti ma taja won obi meta la won da gbogbo ti an ba gbon le ko ni ran o akibe angeli mi dari mi angeli mi dari mi si bi ti ayo mi wa amen sida heart of apostle chapter 8 verse 26 and the angel of the lord speak unto philip say arise and go towards the south. Angeli lo ran, o ni dide ko lo si Agusu. Lo ni ona ti o ti ona Jerusalem ti lo si Gaza ti ti se ti ju angeli lo si loju ona bi to lo ri anawe ogun ti ojo mo daye gbe ogun ti ojo mo daye rin kan si ami ogun yen oni de ba o nice atun lo atun bo lori Facebook lagbare ni to laye atorun to ba ti di 630 eyin te ni anointing on ilowo pelu isana eyo kan awon ti o ni lowo e samusa ni pade mi odekunle Epaphras lori Facebook TikTok ati YouTube gbogbo eyin te faye yin fun Jesus ni ojo Sunday to koja yi lagbare Olorun ni Sunday leyi eni anfani lati ma ba yin soro fun iribo mi and mo gba Olorun gbo pe didun lo soso gbogbo eyin Bible school eyin fundamental class artist bere class a to ni anfani si class mi ni ojo Saturday lei olufe to ba gba form yen tete bo ba se pe Saturday na lo fe gba form yen ni ola e si tun ni anfani si mo gba Olorun gbo pe didun lo soso enikan ni woli se lefun alano ti o awon kan ti gba but awon die bi 5000 yan to ba di ojo Sunday ni wema ma fun yin ni anointing on bakan na gege bi ileri enikan ni newsletter nko ati newsline na iyen nikan ko gbogbo awon mo Olorun generally te ni anfani lati gbo mi ni gbogbo Sona Church to ba di ojo Sunday kini kan be ti ma ni ki won fi ranse sin inu mi sin dadu pelu nti o sele eje npe eni ku no soro eje ngbo ki won kan kin oro mi leyin
1: oruko mi ni Esther Oladipupo lati Lesha
0: esori re nice
1: mo dupe lowo Olorun fun ipe yi omo ojo lori afefe ni mi o ti to bi odun bi 5 ti mo tin tele pe yi ṣugbọn gba ti omo mi fe se wedding mo sa Olorun sa gba gbogbo owo o se wedding gba tan se wedding won lo si UK gba tan de de UK
0: omo yin lo UK ngbo se wedding eto
1: be ni gba tan de de UK Olorun se iya ni
0: won
1: bi mo be ni
0: won bi mo sohun
1: won bi mo sohun
0: nice
1: iya yawo lo oko lo ṣugbọn gbo wa ti iya wa de ni won wa ni pe kemi na e se wa lo
0: ha onikeyin na wa
1: emi na ese de last week ni mo ese de ni last week ni
0: eni suwo mama yi
1: ben
0: opin lo mo yin abobe
1: okunrin
0: so okoko mu yi e omo iya re lo
1: ko do iya iya yawo
0: o na iya yawo na se gbogbo eyin te mo wo mi iya yawo lo yi oje okoko mu lo won bi mo so ni o le mo omo iyawo omo re toju bi kini bi iya re to re iya kan be de ni ha owo mu ya yawo e so mo ya ti mo je abi nkan si oni e tewo e te owo yin e gbo ikilo emi baba yin to ba so pin lo mo ti e to fe yawo ti won wa fe meni kan je o kokko mu omo re je o kokko mu ya re to ba e kokko lo o le mo de be mo mama igba o fi le mu ibi omo re ba mo gbe betele ko mu yawo nbi ji o kokko mu ya re because o le mo ba jokun bi ya re o se ba jo o le mo ba se gbo nkan bi mama e ba ni o ya lo se kini nkan ba ni lo mo mi o ti re mi e bi ya re ni but to ba ni ti won ni lo le ni lo bi kan mama eyin le so ra yin da je o ki se lu ebo nikan nibi na bomo re tojo pin ba bi ma to ni yawo je ya ri o wa toju re na e down vile ebi won na lo bi eh bo si lo bi saji o kokko mu je won toju ara won ki won yanju je won yanju mo ni omo mi e se kure omo buku ni bo lo se le mu ya yawo re to je pe emi ti mo fun olomu omo bi ti nbe lodu e omo e ti wo fun ti pe ohun fun lomu now e mu lo 24/7 ni e ma da ota le o to reyin mama pon so si emi se baba yin mo mo to to fun yin e ja wa bi mama seyin na lo abe lo
1: mo e se last week ni
0: sotan se wa wa okay
1: ah mo wa okay o
0: ni UK
1: be ni sir
0: e wa okay
1: mo wa okay
0: o don se ri mo
1: ah o fine o da bi ke yan ma de mo
0: se ti o da won merin ti o so be bayi
1: igba ti mo

0: so ti o na mo ni ko ba mi se o de fo ranse si daddy o ni kan ba mi se ke n to de o de ti se ke n to de
1: e to de e to ba nle ni
0: won mo ba nle ni o de ti se o wa ni owe o ni eyi ti mo ba tu ku ma mo ni won ba owo ti mo ba tu fe fi sise iyen na ni ko fun mi tori ati iyawo gan gbogbo won se dara dara
1: iyawo gan
0: o se dara dara abi je ni pe emi na ni mo bi o sa se dara dara si mi igba to fe ra fridge yen gan oko iyawo gan lo so pe gbogbo ti mommy ba fe oni ko se fun ko se fun ko se fun o de se fun mi o de tun fun mi lowo ise o fun mi lowo ise ngba ti mo nbo igba ti mo wa nbo o wa ni pe ko un da si ise olorun
1: so ko ma mi ni
0: o be ni
1: o to ma mi
0: be ni o kan yi
1: o to ma mi
0: o kan yi sir
1: e diju
0: owo ma je
1: o mo yin gbe fun mi ri
0: eh owo ma je won e ti mo je ngba ti mo dohun niyan ti mi raye send e
1: e je bi se owo ma je o ma je
0: awo le ma je mu
1: ha
0: osu ti mo yo san nigba ti mo wa dohun
1: be
0: ni
1: osu mi lo lenu mi
0: osu mefa ni
1: nice osu mefa ni osu mefa pe ilaji odun nu bo ba de bi adun iwo go ni fe wale soto iya yawo lo iya oko na lo to lo osu mefa yi ke lo tun ku nu nkan oni nkan awon mejeji je n to da ni so omo bi o ti bo won awon omo awon awon iyawo omo re jade ah o ni o je ki won o le pe o wa mo ti an fi mu o laje e mo tele woli yin eh bi iyawo omo re ba bi mo jo je ya re o wa toju e ki sese afi to mo ba ni eyin mejeji e to ba si se pe eyin mejeji ni e lo keni ko tete ku nbe e mo dogande ko mo ba di pe ja o sele eni kan woli ki le nko wa yi se bi mi woli yin ke kan sadua lasan gbogbo nkan eyin kan lori oke ni isin ton lo gbadua ko lo gbogun ti yawo omo re iwo ni olohun gbogun ti so to ba le tele instruction ti mo ran fun oyi o kan ni aye isin mi ewo gbogbo yin le da sise olohun la ro yi mo fe ke ba mi da si eni kan ni ada mo mo gbogbo eyin te ba gbo pe ayo re nbo ko to dale mo fe ke da si e ba nfi nkan kan ti eyin te wa ni da mewa ara ise olohun niyan e mu da mewa yin gbogbo omo olohun ko wa si nto le fi o ba fi 10000 dashi o ba fi 5000 dashi eni kan ni so wo radio ni ke mo wo radio na ni account number church yen je fun yin 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade eni kan ni woli ese bibeli wo la ka loni ati bere ati fe oni ni e ja pari sam Psalm 143 titi wo Psalm 150 eja ka mejeje yen 143 titi wo 150 ko to nkan die die bayi na ni olalamu we tuntun mi eyin omo olodun ti won bi loni oye kunle eje nso tele mummy ati daddy ejo tin ba ti ku nbi ni se lo musana ati anointing won ti mo fun yin e gbe pade mi ni sin lori Facebook oni njimo olodun gbodo se weekend fun o so to ba ti diago mefa bo ni sin o dekunle e pafras le ti pade mi gbogbo awon kan be tin sin to fun lanu ti won ilojo Sunday ni wema inu mi sin dun laaro yi iyanu nbo sa gbogbo eyan omo olodun e make birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin oh olufe e je ma lori YouTube
2: wake up to a fantastic Saturday treat on radio high energy workout tunes to your favorite homegrown classics music from the band and a swashbuckling adventure around the world tune in to the Saturday Express 6 a.m. to 12 noon on Classic FM 91.1 playing every